Thank you.

Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa warm mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Sa mga butika.
2: Kumain ka rin sa Centro. Kamsa Bullseye. Depart.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. At pabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: food supplement from me.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heider, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante.

0: Toto tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inanyang music, ah.
5: Wala sang konkreto nga sagot. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how.
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramang sang Vitamin D3. Kag pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagkana sang uto. Kag pampaimprove sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahit na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sansol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sansol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Sansol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sansol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
8: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
9: Luzon,
8: Visayas,
10: XFM Cebu,
11: XFM Bacolod,
12: sa XFM
8: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines,
13: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
8: sa anong sulok ng bansa.
13: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bilis sa mga bukika.
2: Kumain ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye. Department.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta po, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Wala sa nami, bigit sa mga DJs, nila kagawa.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pa.
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Di mo!
5: XFM 103.9.

0: Exciting! Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sa

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines,
2: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
3: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga butika ni Lilo.
6: Sa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Southon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagbili
1: sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Eh, nanyang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Wala sa mga balita, wala sa mga DJs, nila kanya.
6: Wala sa konkreto nga sa bat. Wala sa katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X. Simply,
3: may how, kita, pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
7: sa XFM
4: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: bibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny. Isa ka ba

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na. Lalakas at

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santol Plus Gold!
3: Kaya nga pala si Minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santol Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Santol Plus Gold!
4: Mas pinalakas!
2: Pinagaling!
4: Pinahusay!
2: Santol Plus Gold!
5: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: ng all-in-one sa presyong magkaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santone and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
15: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
16: Luzon,
15: Visayas,
17: XFM Cebu,
18: XFM Bacolod, sa XFM
15: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Exciting, bro!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo.
10: Turbo.
9: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
9: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Sister Pain.
14: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabadya ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, kula ka lang music, magkatapos magbuktaw ka, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, sung, amin, bigit sa mga DJs, nalakad, blam, blam,
5: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kid, dapat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa DNMS?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang panlaki, nag-take ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sound Phone Gold. Coffee Mix.

0: sa pinakahalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito. Ano na mamaga ang aking atay? Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga.

0: Diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM kid how?
3: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
2: Nga XFM kid.
4: Ina e, nang music ah.
2: Nga XFM kid.
4: Ay, pura ka lang music magkatapos mo buktaw ka blamay ara kay mga balita. Blamson ami bigit mga DJ sa lakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
2: may how kita dapat.
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Imo.
5: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
7: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines,
2: nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita
3: sa anong sulok ng bansa.
2: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Parang pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa warm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lala ka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Wala sa nami, bigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang kongkretong asalat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how, kid, ah.
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Di mo!
5: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalos 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
10: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod,
13: sa XFM
10: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alcohol.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang hisog. Kaghimo sa ginting ng nga puto.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Kapili sa mga buki ka.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita, blabos, nami, bigit sa mga DJs, nila, kag...
5: Wala sang konkreto, nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X,
5: simply...
2: May how, kid, dapat...
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines,
7: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
3: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa labutika.
8: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.
9: Depart.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang lunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isa ka pala nukap ako sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
10: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Nga, XFM, kid, how?
13: Kay pagbuktaw ko, balita din mo.
12: Nga, XFM, kid.
14: Inami ang music, ah.
12: Nga, XFM, kid.
14: Ay, kula ka lang music, magkatapos mabuktaw ka, blamay, harap ko yung mga balita, blamay, sumami, bigit mga DJs, nalakad, blamay, blamay, blamay.
15: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
12: may how, kita,
15: pat. Enjoy lang.
12: Nga, XFM, kid, how?
16: Tingin mo!

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Kumaan ka rin sa

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: Novemex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain news. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Sanfon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. The

0: XFM Kid.
1: Eh, Nanyang Music ah.
0: Nga, XFM Kid.
1: Ay, pula ka lang music, magkatapos mag-talk up lang, may harap kayo sa mga balita. Blabs, amin, bigit sa mga DJs nila.
2: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how.
3: Timo!
2: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
1: Sansone Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gijang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
1: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
4: XFM.
5: FM.
6: 96.7.
7: Yesterday's hits.
4: XFM.
5: FM.

0: FM.
1: FM 6.7. Yesterday's hits.
0: X.

0: protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may-ari ini sang Glowtech Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-glare skin herbal soap with Glowtech Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sarah, sa akong kututan ni Lilo.
3: Sa akong kutukaw

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
2: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Wagas.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog nga aglaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hinahigh blood ang asawa ko.

0: Cafe Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: exciting, bro.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na lakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: pakinggan. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa akong kututan ni Lilo.
7: Sa ako

0: XFM.
1: FM. X.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM
1: 96.7. Yesterday's hits.
0: XFM.

0: Super! Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain!
10: Ako si Danny, isa ka ba stress?

0: sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting, bro!

0: FM. X FM. X.
1: X FM.
0: FM.
2: 96.7. Classic. Yesterday's hits.
0: X.
1: X FM.

0: XFM.
1: FM.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
1: XFM.
0: FM.

0: madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santon Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Diinta gali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang Bybayro Hasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
14: XFM 103.9.
18: Mga katropa, X

Center. Mga balita nga una mo mababalaan. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasagap pinaagi sa ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: Bayaga, XFM Time, alas 6:09 sa kaga, mga katropa. Iliaga, Express Balita.
1: Express Balita.
0: Adlaw sa Domingo, petya 31 sa bulan sa Mayo 2026. Ako si Katropa Genses.
2: Kaya ako naman si Katropang Wendell Balinario.
0: Yari na ang mga nagapangunang balita.
1: Express Balita. Headlines.
0: Sa balita lokal.
1: Express Balita. Local news.
0: Number one, most wanted, mayangot sa Tiriruhay sa election day sa Tosa Silay. Ang yara na sa kustudiya sa kapulisan.
2: Brigada Eskwela magabukas na buwan, sagod preparahon ang mga hulot klasihan.
3: XFM News.
0: Pagtudlo kung paano magpreparar sa manamit kay Nasal ang masaksihan karon sa closing sa Ginasal Festival sa Bacolod.
1: Express Balita.
0: Sa Balita Nasyonal.
1: Express Balita. National News.
0: Ano mo tubtub 8 ka pesos ng rollback sa katong ginalantaw sininga semana.
1: Express Balita.
2: Kapin sa 1,000,000 ka mga estudyante sa grade 11 ang may mabudlayan sa pag-intsyende sa ginabasa sunod sa EDCOM.
3: XFM News.
0: Sa Balita International.
1: Express Balita. International News.
0: United States nagapaandam sa Oman, Jordan, batok sa Strait of Hormuz toll plan.
3: XFM News.
0: Para naman sa aton nga balita special or sa balita sa sports, mga katropa, runner nga si Geraldine Rodriguez sulod sa U20 Asian Championships.
3: XFM News.
2: Sa tanaman balita sa showbiz, mga katropa, sikat nga courtside reporter nga si Apple David may nobyo nga 18 anyos.
3: XFM News.
0: Kaga para sa aton balita special, kapid sa Brazil, mga katropa, lainay ang amay.
3: XFM News.
1: Express Balita.
0: Katropa, ang aton nga mga balita or headlines sa ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Gas to Health Incorporated.
4: Mga pangulong ginalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Mga pangulong dinala sa Express Bandita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
3: XFM News.
0: Aton padulungan ng aton balita sa lokal.
1: Express Bandita. Local news.
0: Dako pag ginakabig nga number one most wanted person sa Purukpaho, Barangay Rizal, siyudad sang Silay sa ginlonsar nga manhunt operation sa kapulisan sa Mayo 28. Ang nadakpan, kinkilala sa kay alias Clara, 43 anyos, kay residente sa proper Barangay Robles, Banwasang, La Castellana. Kinsirbi sang Silay City PNP kag Negros Occidental Police Provincial Office sa kunok po ang warrant of arrest bato kay sa suspect. Kag mayari ini sang kaso nga duha ka counts or two counts of attempted murder kag anim ka counts sang frustrated murder. Kung madumduman ang suspect kalyado sang piyak ka partido sa politika sa nga tinaligdan nga election nga nagresulta sa pagbanglutan kung sa din duwang napatay kag pilason ang walo kay ban pa. Sa karon nakahunong na sa kustodiya sa kapulisan ang suspect para sa nagakaigo nga disposisyon kag investigasyon.
1: Express Balita.
2: Pilason ang isa ka senior citizen nga lalaki matapos hindi ang nagtabok kag ginbungguan isang pick-up sa National Highway sa may Purok Paghimakas, Barangay Dam Site, Banwasang Morsya, gabisang Mayo 28. Ang biktima ginkilala sa kay alias Gardo, isa ka 71 years old kag residente sa Hacienda Ditsing, Barangay Kansilayan, Banwasang Morsya. Samta ang driver naman sa pick-up ang ginkilala sa kay alias Josh, 52 anyos, kag residente naman sa Purok 1, Barangay Minuyan, Banwasang Morsya. Sandig sa investigasyon sa Morsya PNP, gikan sa Banwasang Morsya padulong sa direksyon sa syudad sang bagong pick-up. Apang pagkadangat sa lugar sa aksidente, ginaligar nga nagtabok ang biktima kag nabungguan sang salakyan. Nakaagom sang pila sa lawas ang biktima kag inigilayon nga gindala sa ospital. Samtang ang sospek ang nakahunong naman sa kustodiya sang kapulisan kag ginahulat pa ang desisyon sang pamilya sang biktima matapos ang aksidente.
3: XFM News.
0: Napasakad ang kaso ng murder sa Huwebes, May 28, batok sa suspect. Kinaglampos sa botelya sa ulo sa isa ka menor de edad ng lalaki nga nagresulta sa iyang kamatayon sa barangay Paitan, siyudad sa Escalante, gabi sa May 26. Kung madumduman, ang suspect isa ka na Kafgu, kag traffic enforcer sa siyudad sa Escalante, kag giniangin kilala sa kaya alias Toto, legal ang edad kag residente sa lugar. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Florencio Fajardo, ang Chief of Police sa Escalante City PNP, natigayo ng madakpan ang suspect pagi sa ginlunsar ng operasyon sa kapulisan kag militar matapos hindi nga tuyo pakuntaning nga magpalagyos ang suspect. Dugang pa ni Fajardo, sa karon ginasikaso na ang mga dokumento sa pagpasakas ang kaso batok sa suspect bangod. Mayari ni isang saksi kag bastante ang mga ebidensya sa natabong nga krimen. Ginpayag man sang hepe nga ila ginistoryang suspect apang wala ini nagkasabat sang pila ka mga pamangkot. Nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga ang biktima nagtambong sa vigil sang haya sa giyang atupad balay apang hinali na lang ini nga ginpalapitan sang suspect kag nagainom malapit sa lugar kag ginlampusan sa ulo gamit ang botelya sang beer.
3: XFM News.
2: Mayara na sang duha ka person of interest ng kapulisan ang aras sa likod sa pagtiro patay sa isa ka persona sa Purok Mahimulaton, barangay Banago, sulod sa Bacolod, gabi sang Mayo 27. Ang biktima ginkilala sa kay Victor Hermano, 40 anyos, kag residente sang GK Village kag sa barangay Banago, sulod sa Bacolod. Sunod naman kay Police Captain Rosalino Pugoy Jr., ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 3. Wala pa sila sang detalye angot sa pagkilala sang mga persona kag ilang ginaimbestigahan kung mga gun for hire ang mga suspect. Dugang pa ni Pugoy Jr. ginatutukan sa karon kung ano ang madalom nga motibo sa krimen apang wala pa ginadula may kantanan ang nasambit nga krimen sa biktima sa pila ka mga kaso nga pagpangawat sa lugar kag paggamit sang illegal nga droga. Ginkompirmar man sa pamilya sang biktima nga kung may madakpan angot sa kamatayon sang ilang himata, desidido nga magpasakas ang kaso ang mga ini batok sa mga suspect nga aras sa likod sang krimen.
3: Express Manila.
0: 42 ka mga nagparehistro nga botante sa Barangay 9 sa Bacolod City ang ginaprotestahan nga hindi sila pumuluyo sa barangay. Nabato ng protesta sa opisina ni Comelec Bacolod Office Attorney Katrina Trinio or Trinio Kanya sa tiyon sa election board hearing. Suno kay attorney ginatagan sang tiyon ang mga ginaprotestahan nga mag-submit sang dugang mga pamatuod nga sila ang nagapuyo sa barangay sa malawig nga tiyon. Dugang ni attorney Kanya sa Hunyo 5 ang madason nga pagsapol sang board kag diri sila magahimo sa desisyon kung bala dapat ilakip o kung hindi sa voters list. Sa naibaluan, sa Nobyembre 2, ang pinili ay sa barangay kag sangguniang kabataan gani hindi malipod nga nag-iisip na ang tagsakamanog kandidato kung pila ang ilang mangin supporters. Sa bahin sang bilog nga probinsya, wala naman sa protesta sa mga nagparehistro matapos ang ERB hearing. Naging pati ngayon, suno kay Atty. Yali Ananoria, ang Provincial Election Supervisor.
2: Magasugod na buwas sa Lunes, Hunyo 1 ang ituigan nga Brigada Eskwela. Isa kasimana nga pag-preparar sa mga bulutuan na bago ang sugod sa klase sa Hunyo 8. Suno sa kay Provincial School Superintendent Amelin Sales nga dapat uugyunan sa tagsa kaginikanan ng Brigada Eskwela bangod para man ini sa ilang mga kabataan. Ang Brigada Eskwela kick-off sa regional level ni Galunsar sa Talisay City Division samtang may separado naman nga launching sa provincial level. Nagapanawagan naman ang DepEd sa tanan ng mga stakeholders nga mag-aga pa sa pagsugod sa pagpaninlo kag pagpaminta agud hindi maabtan sa tuman kainit nga panahon. Ang mga manunudlo naman nagahinyo sa suporta para sa pinta kag kinahanglan ang lanon sa ilang mga hulot at klasehan.
3: XFM News.
0: Kulang sa number of classrooms ang nagpabilin nga problema sa Negros Occidental Schools Division Office. Ini ang sunod sa School Superintendent Amelin Sales. Ginalantaw nga sa Division Office ang muna problema bangod nagdugang ang mga classrooms nga nagkalaguba apang hindi man tanaan ang ginabuligan sa local government unit nga makayo. Dugang ni Sales, hindi man tuman kadakong pondo sa classroom repair yani may kakulanggid nga mapatsagaan sa dalagong mga high schools. Ginatumod sa Division Office sa Buwag Negros Occidental High School, Victoria's High School, Kaginigran National High School. Dugang sini ang himuan nila amuang shifting classrooms sa dinang grupo sa estudyante kag manunodlo sa aga kaglay naman sa hapon. Apang sa bayan sa manunodlo, may sobra sa kadamuon sa teachers ang Division Office. Ang mga manunodlo nga may isang teaching load ang mahimo igasaylo sa eskulahan na may kulang manudlo ilabi na sa mga nabukid nga bahin.
2: Magpabilin naman ako nagpabilin sa karon nga pamangkot kay punong barangay Jason Ligaya sa barangay 16 kung nga ako no siya lang ang una nga ginareklamo sa tunga sa madamo ang mga ginakabig nga obstruction sa Bacolod City. Kagkun nga iyan negosyo nga vendor car wash ang gintutukan sa syudad. Si Ligaya ang ipasakaan sa reklamo sa City Legal Office sa Ombudsman bangod sa iya pagpatindog sa vendor car wash sa kilid sing dalan sa Palangka Road nga ginakabig sa syudad nga ka-obstruction. So, no, sa punong barangay, hindi niya magkabiga obstruction bangod ang car wash na ranahamtang sa gutter area. Nga iya ginahayag sakup sa boundary sa isa ka-alcoholic beverage company. Ginpakigbahin man niligaya nga ang kita sa vendor car wash ginagamit niya sa pagbulig sa residente sa barangay. Ilabi na sa tiyon nga kulang uko nagaipit ang pondo sa barangay. Ginpahayag man sini nga nakibot siya nga ginpasaka ang reklamo bangod wala siya sang nabaton nga notice o kon-warning antes ini ang ginaksyonan. Sa pihak naman nga isyo, nagpahayag si Ligaya nga handa siya nga tubagon ang anuman nga reklamo nga ipasaka batok sa iya. Dugang pa sini kung kinahanglan nga ipahimos ang vendor car wash, handa man ini nga magtuman.
1: Express Manila.
0: Ginreklamo sa Bacolod City Legal Office o CLO sa Office of the Ombudsman sa Barangay 16, punong barangay Jason Ligaya bangon sa iyang aging pamtang vendor car wash sa sidewalk. Kaginalegar, kapaslawan sini sa mga nga masiguro nga mahilway sa illegal nga istruktura ang Palangka Road nga iyan nasakpan. Ginkompirmar ni CLO Head Attorney Carol Joseph Chu nga napasaka sa ila talatapan sa criminal kag administrative complaint batok kay Ligaya may kaintangan sa grave misconduct, grave abuse of authority kag conduct prejudicial to the best interest of the service. Suno kay Attorney Chu sa Hulyo 2025 pagintinlo kag ginpakuha nasang CLO ang mga obstruction sa dalanon sa bayan sa Palangka Road. Apang pagkatapos sini, kinpatindugan naman sa punong barangay sang car wash ang lugar. Kinpayagban sang CLO head nga sang Marso 2026. Ginsilingan na nila si Ligaya nga kuhaon ng muna car wash. Apang wala ini nagsunod sa mando sang talatapan. Dugang panitsyo, ginapaabot kuntani sang syudad ang barangay amuang magabulig sa pagkuha sa mga obstruction sa dalanon. Apang sa kaso sa barangay 16, ang punong barangay mismo ang ginaligar nga nagbutang sang obstruction sa sidewalk. Suno pa sa iya, pagatagan pa sa higayon si Ligaya nga voluntaryo nga kuhaon ang car wash antes nga mag-aksyon ang City Legal Office sa pag-clear sa lugar. Inpayag sa CLO na pagbasaka sa reklamo sa ombudsman kabahin sa tikang sang syudad agud mapatuman ng matadlong kagmatadlong ang mga kayuhan kagkaangay sa paggamit sa pampubliko nga dalanon.
1: XFM News.
2: Samtang mga katropa ng Inmay, dinuagon naman ang selebrasyon o kunikaduhang adlaw sa selebrasyon sa Bacolod Chicken and Asal Festival kagabi sa The Upper East sa pagpatigayon sa Arena and Street Dance Competition 2026 angot sa nasambit nga kaselebrasyon. Kahapon mga katropa, ang naging resulta sa nasambit nga Street and Arena Dance Competition. Sa Street Dance mga katropa, 3rd place ang Barangay Estefania, 2nd place naman ang Barangay Granada, 1st place ang Barangay 12. Kag sa Arena Dance Competition naman, 3rd place ang Tangob, 2nd place naman ang Barangay 12, kag 1st place ang Barangay Granada. Samtang subong naman nga adlaw mga katropa, amoy na yung ulihing adlaw sa selebrasyon sa Bacolod Chicken LSL Festival 2020. Kung sa diin nga padayon sa gihapon sa tatlo ka mga venue sa SM Bacolod, sa The Upper East kag sa Ayala Central ang nasambit nga mga nagkalain-lain nga aktibidad.
1: Express Manila.
0: Katropa, katon nga mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Gas to Health Incorporated.
4: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika. Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
3: Express Balita.
0: Atong padulungan ang Balita Nasyonal.
3: Express Balita, National News.
0: Kinlonsar sa Department of Education o DepEd ang nationwide offline balik eskwela bilang preparasyon sa pagbukas sa school year 2026-2027 sa Hunyo 8, 2026. Sunuki Education Secretary Sunny Angara, ipatuman ang offline balik eskwela humalin Hunyo 1, tubtob Hunyo 11. Agot maging matawahay ang pagbukas.

0: Disaster Risk Reduction and Management Council tukod ni NDRRMC sa posibleng epekto sa malaing panahon kagiban pang emergencies sa tiyon sa pagbukas ng klase.
1: XFM News.
2: Ang Department of Energy ang nagpahayag man nga may dako nga tsansa nga mayara sa rollback ka ang presyo ang sang gatong sa mga masunod nga semana. So kay Rino Abad, ang director sa DOE Oil Management Bureau, ang masunod nga mga paglubos ang presyo mahimo nga paabuton sa masunod nga semana base sa apat ka adlaw nga pagbaligya sa Means of Plots Singapore. Ang diesel mayara sa ginalantaw nga 8 pesos kada litro nga paglubo. Sa gasolina naman 4 pesos kada litro. Kag sa kerosene 10 ka pesos kada litro. Dugang pa sang direktor nga ang DOE nagtugot sa karon sa kampanya sang langis nga magpasa sang ilang price adjustments range nga pagabanag-banagon sa karon sa mga opisyal ang mga presyo sa masunod nga semana. Agod maprotektahan man sila gikan sa kapirdihan kag muligan sila nga makabawi gikan man sa nagkalain-lain nga mga gasto. Samtang ginengganyo naman sang opisyal sang DOE kun Department of Energy ang publiko nga mag-report sa ahensya sang gasoline stations nga nagapatuman sa mga unauthorized markup antis pa man ginalauman ang rollback sa agud mabaliskad ang mga price adjustments.
1: XFM News.
0: Si Anay, Department of Budget and Management o DBM Secretary nga si Amena Pangandaman ang nagapangatubang sang criminal kag administrative complaints may kantangan sa ginaligar illegal kapag silo sang binilyon ka pesos ka pondo gikan sa PhilHealth kag sa Philippine Deposit Insurance Corporation o kon PDIC patulog sa National Treasury. Ang reklamo ang ginpasakan ni Dr. Tony Leachon sa Office of the Ombudsman batok kay Pangandaman bangod sa ginaligar nga technical malversation graft kag iban pang mga administrative violations. Nakasad sa reklamo nga dapat ilakip bilang respondent si Pangandaman bangod sa ginaligar nga papel sini sa pag-aprobar kag pag-implementar sa mga tikang may kantangan sa kontrobersyal nga pagbalhin sa pondo samtang siya ang DBM Secretary. Kalakip sa mga legasyon sa reklamo ang pagsilo sang 60 bilyones pesos nga sobra nga pondo sa Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth kag 107 bilyones pesos nga pondo sa PDIC sa National Treasury. Samtang wala pa sa opisyal nga pahayag si Pangandaman angot sa nasambit ng mga alegasyon.
1: Express Manila.
0: Katropang aton ng mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang
3: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na.
4: Cessna Pain,
3: available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: XFM News.
0: Kaundan sa aton balita international.
1: Express Balita, international news.
0: Ginapandam sa Estados Unidos sa guman batok sa anuman nga tikang nga magpatuman sa toll ukon bayad para sa transit pagi sa Strait of Hormuz kag nagsiling nga magpatuman ini sa mga sanction sa sinuman nga makooperar sa muna nga plano. Sa isa ka post sa ex si US Treasury Secretary Scott Bessent nagsiling nga ang ahensya agresibo nga maglagas sa mga individual ukon mga grupo nga direkta ukon hindi direkta nga nagadalahig sa pagpatuman sang toll sa street. Samtang ginpahayag ni US President Donald Trump nga wala sang isa ka pungsod ang dapat na may control sa Strait of Hormuz nga isa ka pinakaimportante nga ruta sang langis sa kalibutan. Ginapandaman ni Trump ang Oman na angot sa nasambit nga isyu sa piyak sa madugay nga kantangan sang duha ka pungsod sa militar kag ekonomiya.
1: XFM News.
2: Mayara sang 13 ka kaso sang antihantavirus. Antes pa nalakip ang 3 ka napatay sa case fatality ratio 23%. Sa kabugusan, 11 ka mga kaso ang laboratory confirmed kag duha ang ginakabig nga probable cases. Inina ang ika-4 nga report sang outbreak nga may kangtanan sa pagbiyahe sang cruise ship matapos nga ginpahibalo ang sang World Health Organization akon WHO sang Mayo 2 sa mga kaso sang severe respiratory illness sa MV Hodges. Base sa pinakaulihi nga report sa tinalikdan nga Mayo 13, tatlo ka mga bag-o nga kumpirmado nga kaso ang na-report gikan sa Canada, Netherlands, kag Spain. Sunod sa World Health Organization, manubo ang risgo sa outbreak sa global population.

0: komisyon apang padayon nilang ginapatayan ang epidemiological situation nga maghatagman sang updates kung kina ang lanon. Express
1: Manila. Ang aton nga mga balita international ang ginadulong sa inyo sang
2: Express Balita. Express Balita headlines. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika. Express Balita. Dala sa inyo sa Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika.
1: Express Balita. Katropa, aton padulungan ng balita sa sports.
3: Balita sa sports. Balita sa sports.
1: Geraldine Rodriguez, sukunang runner nga si Geraldine Rodriguez, mga katropa, ang sulod sa World U20 Athletics. No? Nakahirit o nakakuha si Geraldine Rodriguez ang ticket sa prestigyosong World U20 Athletics matapos ang iyang impresibo nga ginapakita, no, sa iyang abilidad sa 22nd Asian U20 Athletics Championships nga ginhimo, mga katropa, o giniwat sa Hong Kong. Nakarehistro si Geraldine Rodriguez sa 54.83 seconds sa women's 400 meter. Para mapiyo ang iyang slot sa World U20 Athletics Championships nga pag-iwato naman, katropa, sa Portland, Oregon, no? Sa August 5 to August 9. Nalampasan ni Rodriguez ang qualification standard nga 55.20 seconds. Makaupod sang two-time palarong pambansa gold medalist si Kanday Naomi Cesar sa women's 800 meter, Ivan Cabanda sa men's 400 meter hurdles, kag Bianca Espinilla sa women's javelin sa World Championships. Ang latest naman sa showbiz, katropa.
3: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Katropa, mga katropa, yes, sa tanong yung showbiz balita. Ay kay naglupok naman ang balita ngayon sa buong sa social media kag sa showbiz. Matapos ang sikat, kilalain ni siya nga courtside reporter. Do halos kita kilala ni kay usually sa mga PBA, katropang Ed, kilala mo ni siya kay siya ning nag-report, no, bilang courtside reporter. Halin sa mga elementary ko, nagaano ko na ni siya mo, nagkakabatian ko na ni siya sa ano pa lang sa may UAAP, katropang France. Amoy ni siya si Apple David. Si Apple David, mga katropa, kumbaga maituring naton nga successful na sa iyaya, no, nga career sa ano ba, sa TV, no, sa pagiging endorser, VO artist, host, and of course courtside reporter, and of course sa iban pagigkiti may mga ads pagid siya, no, like umana. Pero mga katropa, nibaluan naton subong nga gina-bash siya, may bashing nga nagkakatabo, hindi tungod nga sa iyang obra bilang muna, kundi tungod nga siya, mga katropa, ang may boyfriend nga 18 years old. Si Apple David, mga katropa, ang yara na sa 33 years old, manog 34 na siya. While ining iyang amigo, ang kaka 18 years old pa lang. So bali, mga katropa, sang pandemic ang iyaning amigo for ano, for the record, mga yara pala sa 12 years old sang pandemic, pila na ka years, no, like the mga ano na, manog 5 years, 6 years na after pandemic na siglang, mga katropa, di wala. Pero amo na sang pandemic, 12 years old pa lang galing ining si boy litran gani, no, nga yang boyfriend. Di, mga katropa, madamo sang mga netizen ang gintawag si Apple David nga PDF file. PDF file meaning pedophile na siya, mga katropa. Pero tiyadamo mga terms subong ang mga new generation. So PDF file tawag nila. Hindi niya documents, kundi as in pedophile ang muna gitawag nila, mga katropa. Kag may isa pagid, hindi talang pagpangalanan danay, ang isa pagid ka courtside reporter man nga kilalaman ni Apple David, naghambal nga, ay, dugay na siya amuna. Hambal ya, amo lang na ang nagwa. Duka amo na hambal niya, mga katropa. Hambal ya, sa iyada nga pag-ubra since before, amo na siya nga daan sa mga players. Hambal ya, I'm shocked. Wala siya ko na na-shock sa mo sini nga, ano, nga balita. Pero na-shock siya nga amula na ang nagwa ang balniya. Kaya damo, pagid na ang balniya ng mga katropa. Pero ginbash ni isang mga netizen si Apple David. Pero ang sabat lang din ni Apple David mga katropa. Ganyan pala siya sa netizen. Ang term sa netizen kay may choice ka man bala nga hindi pag i ano pag i kumbaga bala hindi pag i ano ng bata tawag nila mayo hindi pala ang bata pag i ano tawag ni pag i accept hindi pag
1: i-butulon pag boyfriend pero 18 na siya no 18 na
0: yes hindi pala ko tripang pag tawag ni pag i sapakon kay in the first place okay. Ang bata yeah may admiration gina sa something big wapa sa amo na be sa namian sa bitok mo na bala ti may chance ka may choice ka man niya, hindi pag i sapakon hindi pag i patulan that's the term hindi pag patulan pero nga ging patulan mo ang sabat man niya katropang ed ni Apple David ti may choice man ko guro nga gaan sa chance amo na iya ka naging sabat. Bata gin habalan siya sa mga netizen pagid baw kabalan kagid amalan sila nga true love kada nga bata muna na akong naman nakasang 16-17 mo ako na bata yan nakatropang ed so ti ang mga netizen gahambal nga hindi na na love imo day ano na imo ko no ng kubaga pagiging PDF na bala kay kung isipon minor pa ni katropang ed sang doon nagkilala na sila sa court eh kay 17 pa lang si ano that time siya gasugod-sugod siya pang ay siya gasugod pagid mga 16, 17 years old pero tis na naging sila kuno 18 na ginapagibato yung 18 na sanay sila hamo sa mga netizen.
1: Before 18, before siya nag 18,
0: kailanay naman nagali. Sila. Oo. Di hamo sa mga netizen, 18 siya subong eh, pero sa una ya, 17, PDF kagid.
1: No wonder last time, daw nakapost siya sa risky relationship.
0: That's it. Amo to katropang Ed. Noong gambal siya nga risky, something amo na.
1: Risky relationship.
0: Imagine na katropang Ed, bata, pagid niya, biskan ako gani, ito mas bata. Kuya kay Apple David, siyang halos 8 years man. Pero mas bata, pagkita ako ng 18 years old, no? Pero, tiyan mo, nakatropang Ed, tiyan, ginapakibato, igad dyan, love ko, no? Kagambal niya, happy time for them, supposedly. So, dapat ko, no, ginabayaan lang sila, tiyan, sa mga netizen, dahil may guba, lagi niya, otok mo yan, dahil hindi na yan, okay lang na yan, tani, kung amo ka na, ang age gap niyo, okay, Ed, ang age gap, tila katropang Ed, like 16 years, something, eh, tumaka mo na. Habang sa mga netizen, okay lang na iya kung amo ng inyong age gap. Pero kung ang mga lalaki nga na, ano na sa 24 years old something or 21, da B or 20, hambal siyang isa ka netizen, balan mo, Apo David, ang frontal lobe bala sa isa katao, fully developed siya at the age of 24. So, so ang boyfriend mo, 18 pa lang. No, kaka-18 pa lang, so hindi pa develop yung frontal lobe. Dugin na into, wala. Tapos ang sabat mo naman ni katropang, katropang edang sabat naman ni Apple David yung nga ti ang sa 24 pagali fully develop ang frontal lobe ka tao ti kundi ang tanan niya 18 below bawal makamang boyfriend eh. Ito ka ano ba lang iyaman sa bakit right amon ang mga tao do nagkaka ano pagid nagkaka inat pagid sa iya ginabash pagid siya kahit do blinded siya bala ko nohambal sa mga tao pero sa mga tao nan ginaambal ang bala mo lang naka in love kagid sa bonga no ta wadi mo may nagbinag ang mga bagay-bagay pero tiya hambal sa iban man na bayin na lang da sila
1: di kumusta na siya kay do last time do ambot kong di ba kay risk relationship kasabat pa siya deactivated daw o deleted ang
0: wala katropang Ed sang ka-bother nga natabo ara sa Japan ga-hosting siya Japan sa mga event okay. Sige siya Japan sa iyang nga worker katropang Ed amun na ganihong balya happy time for them kuno. Pero kung tanawon mo no kay si Apple David Abi guwapa gimana pero hindi siya balagulang-gulang gitulokon pero kung tulokon mo naman yung bata ya baby face gadya ang bata katropang Ed yung bata pagin no 18 years old naraong tawa bala
1: dumagulang yun.
0: Dumagulang sa, no?
1: Oh, magulang siya.
0: Imagine na.
1: At magulang manggit siya. Dumaguto na.
0: Doon na, nai-ani ang edad niya. Pero tsura, ti dumagulang lang ah. Imagine na, 18 na manghod, mas magulang.
1: Pwede ka kagi siya na hao, nga daw man naka-boyfriend ka, younger than you, wala? Hindi ka.
0: Hindi ko yan.
1: Hindi mo ganyan malikawan. Hindi mo mabash ka manggit niya. Love yun na ganyan basketball player. Damo ang mahisa na yan siya, ya?
0: Kag sa ano pag hindi kay amo na gani ng ano bala minor pa last time ang boy. Okay, ang bagani ka man netizen. Amo David wala gid bala problema kung ang age gap kay ginapakigbato ya agi na bash nyo ko tungod sa age gap. Amo na bigay gani hambal. Hambal sa mga netizen, amo David hindi ang age gap ang ginabash namon kundi ang imo nga pagiging pedo kay bata para sa iya. May ako mga 24 years old na bit 21 na pasaka na ang boy. Ay, wala kami dalabot. Tukaw mo na balahawa. Kahit ti, kumbaga, araw na sa right state of mind ang bata ng lalaki, ang player.
1: So, pila ka man sa sila? May idea ka?
0: Wala. Pero ang na-mention niya lang ligad nga, they are almost 4 months dating. Pero ligad, patuya ha.
1: 4 months dating.
0: Yeah. Last time patuya, sang
1: nag-anong hindi pa siya 18.
0: Sa 18 na. Okay. Pero feeling ko na sang 17 pa lang, may yara ba sa mga chat-chat? Okay. Kailan anay na sila sa court from
1: the age? Nag-anay na sila.
0: Kita mo nga muna, mga pasilip niya pa lang that time. Sang wala iya pa ginhambal. Sang wala pa nagkakabalita nga sila. Mga utod-utod ang ulo ka, boy.
1: Kailan edad ni, ano, ni Apple TV?
0: 34,
1: di ba?
0: Yes. Almost half.
1: Ang ibang gani, isa yun ang edad yun, may mga partners na.
0: Ang muna ganyan, balis yung netizen, kung naman na siya temprano, bata yan na, naging bata yan na inong si, ano, may sipon na may daudo, chakto-chakto.
1: Pero may former relation ship na.
0: Dumiyara siya, no, sa, may PBA, diba may ginasunog-sunlog sa iya sa PBA, no? Galing ito, wala ko natutok yun sa PBA. Pero makabalo ko ngayon, ginasunog-sunlog sa iya sa PBA. Kabalo ka man ko siya.
1: Okay. Daw may nag-react man ngayon sa kano mo. Actually, na-report man na last time din, no?
0: Mm-hmm.
1: Daw may nag-react man nga isa man ka former kunanay courtside
0: yes.
1: Reporter nga nag-comment parte sa iya. Nga, you know.
0: Amugin na sa kadaan ko, no? Dugay na. Kasusubong lang ko na nagwa ang amuni nga issue. Damo-damo na before gali iya ko, no? Yung katropang ed, yung mga issues pareho sina. Subong lang nagwa. Kagambal niya, shock siya. Amulang na ang nagwa kay damo pagid before. Damo pagid na before. Amo ng term niya, ha? I'm shocked na bakit yan lang? Marami pa yung before. Ganyan talaga siya. Ay, hala.
1: Sino na siya ganyan? Nalipat ko
0: pangalan. Nalipat man ko sa pangalan.
1: Okay. But anyway, sige. Salamat, Katropa Gwendel. No. So, 6:42 ang atong oras, mga katropa, sa programa Express Balita. So, that's it para sa atong nga balita
0: sa showbiz.
1: Yari naman. Agidulog natin sa inyo, mga katropa, no? Ang Balita Espesyal. Sa atong Balita Espesyal, kapid, katropang Wendel, pagkabal mo kapid, duwan isa na, twin, no? Sa Brazil, kabalo-kabalang lainay ang amay.
0: Uy!
1: Oh. Ari, isugit ko na sa inyo, mga katropa, no? So, iniisa, kumbaga tumalagsahon ng kanoy ni mga katropa, no? Ang, pero, widely shared na karoon na ang storya sang sininga 19 anyos nga babae nung ang taga Mineroy Goas, Brazil. Kung sa diin siya ang nag-birth, ginbunag niya ang kapid. Kag may aras ang duwa ka lainay nga biological father. Pati bisan sino makapamangkot, oh, paano to natabo?
0: Yes.
1: Hindi ka tropa, no? Ang repeatedly, na has been repeatedly sa mga international outlets, kag mga social media posts, nangin, you know, sumsuman kung paano natabo. Pero sunod sa mga eksperto, iniisa ka 1 in a million case nga nagsurpresa actually sa mga doktor worldwide. Kaga ini mga katropa, no, ang mayarat sila term diri, no, madamo karon sa mga social media users ang nag-share man parte sa sininga storya sang babae Brazilian nga babae nga one mother, two twins, two different fathers, no. Isa ka 1 in a million birth ko, no. So amo ni nagalap ta sa karon, so wala nila giningadan. Ang bata kung amo ni tuod nga picture ya, way man siya giningadan, pero mayara siya sa ano da, pero ginashare ta lang ni kay gan. Amo ni nakuha naton sa ano, no, sa nga mga posts sa social media. 19 anyos ka babae. Kag karon, mga katropa, mayara sila sang tawag diri, no, sa sininga kondisyon, no, sa natabo sa sininga 19 anyos nga babae, no, sang ang ininga twins, 8 months old na ko, no, pagkatapos niya ibunag ang lalaki o kunang nga ginapatihan nga amay ang nag-request sang ginatawag nga paternity test, no. So ang test nagapakita nga siya ang biological father, pero sang isa lang sa mga boys, no. Karon ang ini nga babae, mga katropa, no, ang nag-contact sang isa pa kalalaki nga man, katropa Wendel. Kay man nagsugot siya sang isa pa ka testing, kung sa din na identify naman nga pagkatapos ang test siya ang ama isang isa pa ka baby. Oh, ang ining pregnancy mga katropa natabuy ni tungod sa aginhiwat sang isa ka physician nga si Dr. Tulio Franco sang Facultad Morgana Fortrich, no? Si Dr. Franco ang nagambal nga ang ining sa nga sitwasyon kilala scientifically as heteropaternal superfecundation. Amo nang tawag nila diri sa katropang Wendell, katropa, no? Ang ining kapid nga may isa ka na nay kag duwa ang amay mga katropa, ang ginatawag nga isa ka rare nga condition o nga ginatawag heteropaternal superfecundation. Cited sa preliminary literature kung sa di nag-suggest nga ang ininga case mga katropa, no, nakipag sex ang babae sa duwa ka lalaki in just one day. Grabe. Amot kung hungod ni nga ginimo or what, but then again mga katropa, no, base sa mga no sa test nga ginhiwat, no, lainay manggid ang amay isang sininga twins. Ang ininga case sa Brazil mga katropa, no, but very rare reproductive phenomenon nga ginatawag ganing heteropaternal superfecundation, no, and ang natabo ariay, no, kung paano niga katabo, two or more eggs kuno ang release in the same menstrual cycle are fertilized by sperm from a separate acts of intercourse. Meaning, it could happen, pero tumalagsaon, in one day lang, pero nakipamayaras ang intercourse ang inibabae ito sa duwa ka separado ka mga lalaki. Grabe, no? Natabu.
0: Tabuangi.
1: At
0: the same time, depende man sa woman's body, girl, katropangit, kaya duwa ka eggs lang yung release. Eh. Usually, one lang yun ay sa body. So, sa ano man, sa girl man mismo.
1: Okay. So,
0: timing ang gidsa.
1: Si, ambot kong, well, hindi ko sure kung atong isa ka picture, ambot kong yung mugid na yung itsura sa babae, pero muna nagalap na sa ano. But anyway, mga katropa mo nang hindi kondisyon sa sininga 19 anyos ng babae, no? Sa ginatawag nila nga daw rare nga heteropaternal superfecundation. Extremely, actually, ginatawag nila extremely uncommon na pero natabo ba isa ang ina, dalawang anak, dalawa rin ang tatay.
0: At one time, at a time. Hindi siya yung sari-sari nga tion. Kundi, dungan.
1: Dungan. Say, dungan sa isa katlaw.
0: Dungan ang bata sa tiyanya. Kahit iba niya, duwa ang tatay. Pero sari-sari nga tuig. Yaya, dungan.
1: Dungan pagwa. Dungan pagwa. Sa isa katlaw, natabo ang intercourse. That's why, muna ko ng mga katropa. Grabe, no? Okay. Anyway, well, mo naman niya ito mga katropa, ito niya mga balita, kag-impormasyon niya, siningaga, Domingo sang aga. Kumusta ka mo? Andan na ka mo para sa Brigada Eskwela? Ready ng inyong mga silhigda? Ready na pag-ano mga gamit ka na?
0: Guna, sadol.
1: Guna, sadol. Mga pintura, kung pinta. Hindi ka makatin. Pinta, mga katropa. Oko na manugin. Actually, mga ay kita actually mayara kita.
0: Oo, tomorrow. Buwas.
1: Oo. Ano ganito mga eskwelan? Katropang Jodri, ang din nga ang school day ka katropang Beverly before. Alipat kong panganan sa ang eskwelan. Din na lang lapit ah. No? Anyway, di na kita ma-attend sa atin nga eskwelan. Katropang Beverly, mayong agad na sa'yo. Umang Beverly, mayong agad na sa'yo mo. Ha? Okay. Sorry, gid kinalipat kong pangalan sa school, pero yara kami da. Pantayan, dugay-dugay ay, ano, si katropang Andrew, kabaluguro na siya, no? First day, katropang ano, i-announce natin sa din kita makato. Okay. Well, mga katropa, good luck sa tanan. May you have a wonderful Sunday and a wonderful, great day. Buwas naman para sa aton Brigada Eskwela, paghatag sa serbisyo sa aton mga eskwelahan para maging ready kag tinlong atang Brigada Eskwelahan na binigid public school para sa mga estudyante. So balik eskwela naman sa bulan sang Hunyo. Katapusan ng adlaw sang Mayo, mga katropa, Hunyo na, natunga na naman ang tuig 2026. Well, salamat gid kamadamo kag sa aton nga mga katropa ng Wedel, may bas may nog may tamyawon kada nga no.
0: Yes, no, of course, kita na mayroon natin ng ato ng mga tagpalabati subong yung aga, mga katropa, nga nagatutok sa itong programa, Dria Sag, ano, no, sa mga express balita, sa mga katropa natin, dira sa mga barangay Binubuhan, na mayong aga, dira sa mga tagalunoy, ano, nga nagapamati sa itong nagapang greet na sila kung maglabay, tada, nga natin nagapamati sila sa XFM, sa Ilayani, Sir Ipe Hilye, good morning, sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning, man, sa kay Mama Ripikip Gano, dira sa may Talotog Morsha, good morning, sa kay Sir Randy Santisas, good morning. Kay Jessica Gonzalez, good morning man. Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning.
1: Ngayong aga sa inyo tanan, mga katropa. Amo naman ito na tipo natin mga balita kay impormasyon sa Express Balita Sunday Edition. Ginadulong sa inyo sa Santone Plus Gold.
0: Sa aton nga Santone of Vitamin C.
1: Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: Sa aton nga Premium D3 Coffee Mix.
1: And of course, the Santone Plus Coffee Mix. Mga katropa.
0: Sa ating Santone Herbal Tea.
1: Ang Version X Plus.
0: Ang ato naman mga katropa ang Santone Plus Coffee Mix.
1: Turbo Dietary Supplement.
0: Santone Gold Herbal Tea.
1: And Sass the Pain para sa anuman nga pain katropa.
0: Sa ato nga Clear Skin.
1: Para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si katropa ang Ed Sese.
0: Ako naman si katropa ang Wendell Balinario.
1: XFM News.
3: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take na Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
8: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Babe, miss na kita. Uy, babe, kisig.
11: Laging bitin, ibalik ang bagsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
12: One Turbo.
10: Oh, yes.
11: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
13: Ay, ako si Blan, isa ka professional boxer. Sa adlaw ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Santone Gold Coffee Mix. 6
12: Siksik sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
15: Mga katupa, exciting!
16: Yes!
17: May naman ko dire, Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag, ano pa lang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
12: Santon Plus Gold.
17: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na inyo neutralize ay mulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
12: The secret of health.
17: May namang kot dire, Doc Leo. May maintenance siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
18: Kaya hindi mo naton mapunggan ang magpangape. Kapit pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
12: The secret of health.
18: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
17: Mm-hmm.
18: Kundi may benepisyo pa sa imo sining lawas. So masuggest na ton sini sa ila, Doc Erwin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
15: Yes!
17: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
18: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangosteen.
17: Mm-hmm.
18: Nga may ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangosteen, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sa nga papatamis niya is stevia.
17: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
12: The secret of health.
17: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
12: The secret of health.
18: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
17: yes,
18: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
15: Yes!
17: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
12: The secret of health.
17: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iya nga himon?
18: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
12: Santon Plus Gold.
17: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones, ilang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sang imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imo nga kidney, may tendency ini siya nga basi sang imo nga constipation.
15: Yes, to help!
18: Pero kung halimbawa constipated yun ni Dr. Win, halimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
17: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gids mga constipated, tapos damuon tubig inom Dok Leo.
18: Yes.
17: Kung isa kulang kita tubig, amo managaba Tiger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon.
18: Mm-hmm.
17: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
16: The secret of health.
19: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
20: Exciting!
21: Exciting!
22: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
23: Santhon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
24: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
23: Santhon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
25: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
26: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
27: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nerbioso git ko, basta gani gainong ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko, ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
26: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
28: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
29: Mabibili sa mga butika.
30: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
31: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
30: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
29: Santhon Plus Herbal Oil.
30: System pain.
32: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako, salamat sa Sista Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
30: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista Pain.
29: If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika.
33: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santhon Gold Coffee Mix.
34: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man natabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santhon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santhon Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang kutis. Gani kamo man mag Santhon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang inyong pamatya.
33: Santhon Gold Coffee Mix.
34: Nakakapi ka na.
33: Nagagwapo ka ba?
34: Santhon Gold Coffee Mix.
33: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
26: XFM 103.9.

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: kusugan isa ka professional boxer sa edad na training, hindi maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko kung dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ihinang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Kung vitamin

0: Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Larry, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala na nasakit ang ako.
3: Sister Pain. Got on pain, fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms present.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
7: Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM 103.9.
9: XFM Network Philippines.
10: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: Before the president, and you show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye!
4: Niliwak ako ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman. Oh.

Manyaga mga katropa, may aga sa mga suki natin nga tapormati. Welcome na sa pagpakalakad sa bulsay. On a Sunday, mula nun nga Sunday's bong, gulan-ulan subong katropa. Marami man batsago, no? Matapos nga ang grabe nga paang, grabe nga init, ang nabatsaga natin sa mga tinaliknan kami na daw, subong nag-ulan-ulan katropa, no? Tumutubot-tubot na. Sabay patani ang tubod gini, ma-convert man sa bulsa. Pati ang bulsa, matubod man tani. Ay, nagtubod ni Gidgani ang bulsa. Why na? Nag-mala na.

Well, mga katropa, big kita itong dumalas 9 asang aga naman sa pagdatalakay natin, pagdara natin sa mga balita. Dari sa aton niya palatuntunan, mga katropa, sa Bulsay, ang pinaka mga update, mga balita, subong aton tutukan sa pagpanglagad natin this morning. Mga bihan, makasentro sa mga latest development nga nagluntad sa aton palibot, mga katropa. Kumusta ang aton nga mga kapi-kapi na lang aton nga tipon-tipon on a Sunday, mga katropa? Damo na nagalipot na nga aspiring candidate para sa barangay SK elections. Ara na nagamat-amat na sila, labay pa nga sa pag-inyo pag tipon-tipon nga na mayara man sa grasya nga madala kamo sa mga constituent ninyo, eventually, mga katropa, sa inyo tagsa ka mga barangay. Ang barangay election, katropa, sobra pa kung kisa sa ano mo sa local election nga kun sa national election. Ang gob anay triple mo, mabatsagan mo ang mga isyu, mga batsagan mo. Amo ginaya guruya, no, para mabatsagan man sa taob lang nga. Ay, porsigido gid ko nga magdaog. Porsigido gid ko magpanarbisyo sa tawo. Wow, sana all. Pero pagpungko na sa pwesto, gakalimot na kita sa mga obligasyon ta. Ang mga dapat kay mga servisyo sa tao, iatag. Ay sus, gakadula na, mga katropa. Anyway, petsa 31 para sa bulan sang Mayo. Katapusan ng adlaw para sa Mayo, katropa. Nag-ulan. So, ang pag-asa, naghatag na sang ilang ng forecast nga onset na, katropa, sang habagat. Ang habagat, amoning season, katropa, nga masami nag-ulan, masami nag-taas ang tubig, masami nag-ibata. So, I hope preparadong aton nga lokal nga panguluhan sa sining panahon, katropa, nga maulan-ulan naman kuno, pero ara naman ang panahog sang Super El Nino diri sa Pungsod, Pilipinas, mga katropa. Pila ka mga balita aton nga tutukan. Headlines. Ang pinaka-latest development, mga katropa, sa kaso ni Freya May Goat, kaso na file na sa duha ka suspect ni mga abiyat. Kabay pa nga na mahatag ang hustisya sa pamilya. Kabay pa makakuha kita sa dugang ng detalye para mabalaan ta kung sinugid man. Ano sa bala ng upod sa trabaho, pamilya? Ano sa ng abyan niya? Sinuni malayo nga abyan or sinuni nga mga grupo ang nagpatay sa kay Freya May Go, mga katropa, no? Pero dumata October 22, no? Napatay kag na ano na sapuan ang kabuhi ang bangkay ni Freya May Go, ang 17 anyos nga dalaga, nga ginhaboy lang sa recreation area, katropa. Amuni ang permi ginatutukan man sa XFM nga mapaluap ang pila ka mga latest development kag pila ka mga latest update sa kaso ni Freya May Go. Ang latest development subong sa aton nga lokal na pakuluhan kag sa aton Bacolod City Police Office, may ara na sang suspect nga ginfailan, katropa. Bantayan lang pila ka mga latest update at balita, mga bir. Ari pa, madumduman nyo to ang ining isa ka 30 anyos nga doktora nga nagpakadto na sa iya tani nga boarding house, katropa, nga natilipan pa sa mga malain, ginhawa o gin subnet ang iyang bag kagintayaan sang armas, katropa, ini ang doktora. So, ambot lang kung anong mga latest sina. Pero ang aton sudad, posibly maghatag sang pabuya sa sining ginakabig naton, isa naman kay insidente nga nagakibot sa aton pumuruyo, mga katropa, Dris Bacolod. Draman nga lugar, katropa, ang ginaligar, isa man to kung nurse nga gin hold up, kagin banggaan sa mga grupo, sa mga hold up men nga mag-himo tani ka karakasan, no? Tanaon tara, mga abiyan, mga latest development sila. Pinaka-latest naman sa aton nga

Nagahulat lang kita sang posible resulta sang mga investigasyon. Mayatani kung matutukan sa mga alagad sa kapulisanta ang ininga mga nagakalatabo. Anyway, ti subong medyo active ang local government natong mga katropa eh. No, amo rin aton nga makita sa aton nga syudad. Active sila sa paggiho sa mga krimen. Dapat lang kay para hindi kita matagbala nga isa sa mga delikado nga mga lugar sa bilog nga Pilipinas. Kagkadamo sa mga kag-isa sa mga lugar nga may ara sa mga unsolved cases kung krimen ang aton nga pag-istoryahan. Diretso Bulls Eye. Ka mga latest update mga katropa. Uy, sa sports ha, katropa si Vane Rose Almendralejo na ano? Na injured sa hampang katropa dito sa palarong pambansa. Nag supposedly ma ano na nimo? Hampang na nito dutudo kay ti going for championship no, pero ti na tiga na luntad is na injured mga katropa no, pero tanaw ta na mga latest updates na mga katropa no, but we would like to congratulate no sa aton nga mga mga athletes nga nag representar sa Western Visayas para sa palarong pambansa mga katropa. Okay, amo ni aton mga latest balita sa nasyonal. Ariel, si Senator Trillanes. Kasadya mo si Liman. O di ba damdaman nyo to? Nagkatot sa Senado dala tong warrant of arrest mga katropa. Yung question pa to sa nga nga ano na sa Yaman nga makadto di sa Yaman para mag mag-service ang warrant of arrest daw mo itong ginalmahan sa pilang kamay senador. Hindi man sa enforcement, hindi man sa plano pa mga katropa nga siya ma-service ang warrant of arrest mga diyan. Ang pinaka-latest development naman nga si former Senator Antonio Trillanes III katropa nang kundi naghambal to si si Senator Marcoleta sinya daw kun daw tampuyungon daw tampa something o istorya. Nga kun imbitahan ko ni Senator Marcoleta para ang balon challenge ako, okay gid sa kun. Ini ang matapos man nga ato ang ginhambal ni Senator Bato de la Rosa bla. Ambal ya. Magkanto ka diri sa Senado bisan ikaw pa ng mga service ang warrant of arrest, sumama ka pa. Ato kay pag-abot sa warrant of arrest umupod gid sa tuod. Hindi kang ginimbitar ko din ni Senator Bato de la Rosa nagkanto di para sa warrant of arrest. Kaso nga plunder mga katropa, ginpasaka na sa pila ka mga officials ang aton nga gobyerno. Senator Jinggoy Estrada katropa piansa sa kasong bribery, kasong graft. Pero ay pa rin ma-filean kayo daw pag tindi na ito mga katropa ang plunder unbailable niya sa iya. Amo na pinaka mga latest naton sa aton nga pagpangalagad plus. Ari pa ho. Sa lokal ang pangunuhan dari mga katropa ho. Kuntro nag trending manibula ang Barangay 16 matapos nga kundi may clearing operation naton sudad nga muntani limpyuhan ang mga lugar. Ang mga sidewalks nakita to saya nga may ara saya kuno ano. May ara to saya sa iyang vendo. Washing, motor washing, hindi man yung car wash to, hindi man, pwede man car wash, ha? Kay, si medyo ginfailan to sa isang kaso naman sa ombudsman, mga katropa, no? Grabe. Pinaka-ma-update man natin sa kabankalan, mga katropa, makuha natin ang pinaka-latest development, isa ka persona patay matapos ginbuno sa syudad sang Himamaylan. Muna karoon pina mga latest nga update mga katropa. Bantay mga retalya, dirigid lamang sa Bullseye. Okay, Docs. Antes ka magpulo pa wider, relax ka mga katropa. Panihog na lang ko nga ang aton nga tatlo ka mga produkto sang Yes to Health.

0: I-plastar na ito, no? Permita im, no? Na yung mga katropa. Hindi naging pagkalimtan. Good line, ha? Ang hypertension, ang istorya sa mga doktor, o sige, kung ang hypertensive ka, it's forever na kuno mo. Ang pag-intindi natin kung hypertensive ka, katropa, nga, hindi kaya ma-igo dali-dali. Kaya, hypertensive pa man lang ko. Hindi pa man ko full-blown nga high blood. Di, hindi na ako ano mag-inom. Kung magtaas na ako nga blood pressure, man pag-inom ko sa bulong, hindi gali pwede. Dapat ma-maintain mo siya. And forever na mga katropa. So there's a point always to take care sa aton nga ikaayong lawas sa pinagi sa pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health. Ang aton nga produkto, ang tatlo ka mga produkto, ginkabig na sa naton nga Ultimate Trio. Ang Premium D3, ang aton Saturn Plus Gold, ang aton nga Premium D3, at nga mga suplemento sa Yes to Health para magpabakod pataas ang aton immunity level sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpakabuhi. Ang Premium D3 katropa, amon isang aton nga suplemento para magpabakod sa aton immune system, no? Bone health kag well ang aton brain, overall health sa lawas naton. Sa aton nga lawas gali, may ara sa mga respective nga mga vitamin D receptor. So kinahanglan ta na sa i-fill in termi, i-supplement ta, tagaan naton sa mga suplemento na. Kung hindi, dara mo makita nga dasig na magkabuklaw ang aton nga tulan, dali na mag dali na takapuyon man, no? May ara bala kay nagabulig man ang vitamin D mga katropa, padasig sang reaction sang aton nga mga neurotransmitters, no, sa lawas sa aton nga brain. Inablang kada sigon sa pag-respond mo sa gusto mo imuon, gusto mo paminsaron. Ati amo na yung bulig man sang vitamin D sa lawas naton katropa, okay? So hindi nyo pagkalimtan, ginpabakod pa ni mga katropa, may ara sang virgin coconut oil kag malunggay oil. Extracted ng mga nutrients halin sa mga suplemento, mga tanom nga makatag sa aton sang maayo nga epekto sa lawas, okay? Premium D3 mga katropa. Ari pang isa ang aton nga Santon Gold Coffee Mix mga katropa nga naghatag man sang aton sang kabakod sa lawas ta, no? Mangustin, may ara kita sang ampalaya, may ara sa malunggay, may ara sang garlic, may ara man sang spirulina mga katropa kag mga food supplement nga makadugang sa mga nutrients nga kinahanglan sa lawas naton katropa, ha. So amo na hambal naton, ginapa-improve ya ang blood flow naton kag ginapanubo niya ang kalamay ta, ha. Without us knowing nga sa kada kaunta may sugar spike nga nagaluntad sa lawas ta. Delikado ina sa mga katropa, especially kung ara na sa imong stage nga taas ang kalamay mo, no? Delikado na siya. So ara da, may ara sa ampalaya to control sang aton nga blood sugar sa lawas, no? Ang garlic mga katropa, gaakno man antibiotic sa lawas ta. Kag spirulina, anti-inflammatory, no? Dako nga bulig para sa aton nga mga kauturan, okay? Ari pa ang last but not the least, ang aton vitamin C nga dako man bulig sa aton lawas sa pagpa-improve sa aton total immunity. Ang Santon vitamin C, alkaline based nga vitamin C katropa nga maghatag sa aton sang ikaamaayo nga immune system. Ang trabaho niya, ginapadasig niya ang absorption naman sa mga vitamins and nutrients na kinahanglan sa lawas na ito mga katropa at this point of time. So, nami ang epekto, nami ang iyang combinations, no, para magpataas ang aton immunity level mga katropa. Ang alkaline nga vitamin C wala sa naghatuga sa mga hapdi sa tiyan, sakit sa tiyan kag kunano pa. Amo ning bulig mga katropa sang Santon vitamin C. Bakla nyo ni bala kag mag-inom kamo sang ini mga katropa para wala sang hapdi man sa tiyan, no? Wala man sang laing nga adverse effect para sa aton lawas, no? Swabe lang. Okay? On alkaline based vitamin C yaman sa ang aton nga Santon Vitamin C. Baklaan nyo ni sa mga butika malapit sa inyong mga lugar dira sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica, kag iban pang mga malapit nga butika sa inyong mga lugar. Kung hindi pagid sold katropa, pwede ka mo kabisita sa aton nga Yes to Health Clinic. Yes to Health Wellness Center. Dira kita sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Alright, so amon ang pinaka-latest na itong mga biyan, ha? Hindi nyo pa babay ilawas nyo. Basi magbalik na sa inyo, ba o kaluoy kita. Pigado, patadaan, makonfine tayo sa hospital. Why get baldagid ang itong nga pakabuyan? Alright, so kinok, so amon ang pinaka-update na itong sa pagpangalagad ta. Kaupod natin mga katropa sa technical side. Kaupod natin si katropang Jodery Villegaño. Ako naman si katropang Win Salinas. Live kita nag-broadcast sa 106 Okon San 103.9 XFM Bacolod, kag sa 106.1 XFM Kabankalan. Ang aton nga pagpangalagad mga katropa, mga kit-an man sa Facebook, sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag syempre, araman kita live babatian sa aton nga YouTube channel. Download nyo ba lang XFM mobile app para mapamatian nyo tanang yung may XFM stations nationwide. Pili lang kamo para sa cellphone nyo. Mas nami pagid kaiti ang aton nga mga FM XFM stations sa nagkalainain ng mga lugar mga katropa mabatian nyo. Alright? Pa-commercial taray, balikan ta mga update naton sa pagpangalagad ta. Dari sa aton pala tuntunan, update na sa kay Freya Miego pagkatapos may ari pa yun sa mga gradlag ko ng mga confiscation sa ining droga dari sa Bacolod City mga katropa. I-check na karon istoryan ko na kwa on to pinakamalitis development detalye sa aton nga pagpangalagad dari sa Bullseye. Pagkatapos, gid lamang sa mga panundom. Standby mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: Sister Pain.
8: Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: on pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further
2: then, nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Balik din sa Saturn ng pagpanganagin mga katropa. Oras natin, 7:40 na. Agilin tong ulan, gili. Dugin basa lang tapos why not? Ulan to? Gila nga, mga katropa, importante lang, okay lang ako niya ang sitwasyon din. Aray balikan ito ni mga katropa because nga nagligad pa rin yung mga binulan. 2025 natabo ang isa ka masilidhi ng pagpatay sa Jesse City Anyos nga dalaga diri sa Bacolod. O, gintapok dito mga katropa sa ano sa reclamation area. Ang aton pag-follow up sa ni mga katropa sa pila ka mga authorities authoridad naton para matutukan ini. In several occasions, mga katropa, wala sang mga update, no, kamahatag ang aton ni mga kapulisan. Pero nagpatigayon sang Sabado sang press conference angot sa latest development sa pag kapatay ni Freya Mago dari sa reclamation area. Nagpahayag sang update kag may ara na sang filean sa kaso katropa. May ara na sa mga suspect nga gintumod ang aton nga maragis kapulisan. Galing mo na na. Last time, wala pa to sang ginakabig na detalye. Pero this time, mga katropa, pinaagi sa pagpuha man sa mga updates sang aton nga news center. Pagtutok sini, nakatigayon kita, nakakuha man sa pila kabang detalye. No? Karon, presenter ni katropang Franz Andrew Burgos ang latest nga update sa mga suspects ni mga katropa. Plus, may ara man sang kaso sa barangay barangay 19, no, nga na ananto na kit-an sa CCTV nga grabe nga gin ano sa gin waswasa gin agaw ang iyang banto. Kagintayaan pa sa sang armas, mga katropa ko out there, no? Pira ka ba detalye, mga abiyan?
6: XFM Live Reports.
5: This time, ari si Katropang Franz Andrew Burgos sa atong linya. Katropang Franz, may aga.
7: Yes, Katropang Erwin, sa atong nga mga updates sa karon sa Bacolod City Police Office, which is though may maayo din ng mga development man, ang mga kaso sa ito, walang pinaligtan niya si Rig, nga gabi na ito, mabaon na lang wala sa limot. Patapos ka tropa Erwin nga do why did my na tumod ng mga persona yara sa likod sa sining mga kasilidni ng mga premen nga nakabong rin sa Subad. Pero nating dumanta ni isang sinaligdan to nga to sa October 22 pa tropa Erwin. May isa to ka incidente na din na nagpupaw naman sa ano sang Bacolod, wala no? Ang pagkahawa sa Bacolod doon. Patapos ang nasapuan na bangkay sa isa nga this is sa isang news na dalagita. Naging kilala ni sa Freya Mago, Katropa Erwin. Ito nung sakwa ng bangkay sini sa may breadstone, no? Ramis mo sa breadstone, which is nakabaklit. Kaya Katropa Erwin, wala na sa pang-inalong na panakton ang ining na biktima, no? So, sa Mayo 29, Katropa Erwin, nagataginig sa dugang kasanag sa kaso ang sining dalagita nga binaton na ano na no nalipak na ng ining kaso. Din-confirm sa ato ni City Director Police Colonel Eugene Bajunia.
3: Oo.
7: Saan nga ba kalit City Police Office, Katropang Irwin, na ang iloy isang biktima, nag-decider ni Katropang Irwin na mag-file isang kaso bakok sa mga persona nga sa likod sa City Councilmen.
3: Oo.
7: Kaya ginpayag rin sa ato ni Police Colonel Eugene Bajunia, ngayon sa pag-assume din sa opisina, Katropang Irwin, as the new City Director sa DCPO, yun papaktrack yan yung ininga kaso. Ang ininga kaso ni Kuya Medyo, Katropang Irwin, nag-hapag inisang pila ka mga information o detalye angok sa pagkilala sa mga persona nga sa likod sa sininga Tulen. Kaya gintonfirm sa ato ni Sir Ribadumia, Katropang Irwin, nga may ara una sang anong ka mga persona sa likod ng kamatayan ni Ms. Kaya Mibo. Pero sa Parwin, sa pagdailay ni Mia sa patayo ni investigation sa posible suspect sa likod sin eh. Ang anong sa Parwin, naging muna lang gini sa duwa, no? Kaya sandig ni sa ilang mga investigation naging patigayon pagkuha sa mga detalye. May arahin ng duha ka mga persona, Katropang Irwin, na amuning mapamatugan nga arah sa likod siyang kamatayo ni Priyamigo. Kahit ito ng taon pa rin kaso ni Priyamigo, Katropang Irwin, hindi ni siya naglaog ng kaso mo, no? Kaya iyang iyan ay daan ng involvement, nagatrabaho ni siya sa isa rin ka-hardware sa siyudad sa Bacolod. No? Kahit siyempre, Katropang Irwin, kumbalikan sa ni ang pamilya ni Kuya Migo, ang ginikanan si ni is, ano eh, no? Biktima man siya ako parwin sa broken family, bulat. Bulat man yung ginikanan si ni, ang iloy kagang amaya is bulaga eh, no? So, tika ko parwin, ang bata, nagpangita man isang pamaagi, ngayon para makasurvive man para sa iyal dito galing mo, no? Pero sa information na maninga nakuha, based sa mga pag-investigate na eh, ang iya amay, doon nagpakiangot man sa iya para makatagan siya bisan pa paano, dati bulig, no? Kung panginanglanon siya eh. Pero ganito ka to Parwin, ang mismong amay, wala magaling na kabalo. Bunalugin niya ang rason, no? Kagdun sinunin yung mga gilidwa lang sa likod sa silinga nagbibo, sa kayo Priyamigo. Pero ka to Parwin, direk kita nagtutok sa investigation sa DCPO. Kahit hindi pabalikan sa to, inday-day din ang mga ano, ang investigation sa kaso nga ni. Tugtog ka to Parwin, may anong na mga gina-identify or na-identify ng mga persons of interest. Pero galing ka to Parwin sa anong, duwagin niya ang in-filing sa kaso na rape with homicide.
3: Okay.
7: Rape with homicide ka to Parwin, din confirm sa ato ni City Director Ribadumia, no? And also, Katropang Irwin, ang pinakamasubo na rin information nga nabatihan natin. Ang mga persona nga rasa likod sa sininga kamatayo ng Priyado, mismo kilala yung gate Katropang Irwin.
3: Uy!
7: No? Kilala ni Priyado. So, why naman ginigin specify sa aton ni Colonel Ribadumia kung ano gini Katropang Irwin ang gintulaan o kung ginsuguran ba lang sa nasambit ng pagpatay sa biktima basta kilala yung mga persona kag nabatas kung sining mga persona ang nanahatan sa biktima, no? So Katropang Irwin, ang ininga kaso ginfile tapos hulato na lang gini Katropang Irwin kahit pag-identify sa mga suspect ano na mo, no? Pila na kabulan ang naglipas mo.
3: Okay.
7: Kaya nakabulan ng naglipas ni nalubong ng biktima. So, pag-file na lang sa kaso, natigayon. And then, ang pag-serve na lang Katropang Irwin sa warrant of arrest batok sa duwanin ng mga persona na muning ang dinatudlo suspect. Bulato na lang ni Katropang Irwin, no? Ang muni ang pag-confirm sa aton ni Police Colonel Eugene Ribadumia. Pag Katropang Irwin, posible nga di, well, may iban pa, pero ang investigation sa sininga kaso is ongoing pa man, even though nga may napaila na sang kaso, but at least Katropang Irwin, may ara na sa mga persona nga natubod. No? Kag mahimo ka malakpan kung magwa na ni warrant of arrest batok sa ilan. Pamatihan ta Katropang Irwin, interview na po with the police colonel Eugene Badumia. Saan niya ako ng city director din sa Makulong City Police Office.
8: Ang sa kayo po, go, rape you decide, sir. Kay Freya, sir, kay Freya.
9: Oo, sir.
8: Rape you decide, sir.
9: Bali, CD, yung check yung background, mga taga-Makulong, mga nila, sir.
8: Yes, sir, sir.
9: Yeah, kasi di nga mungkin yung nakabo, sir, man. May na-check niya ginang background, sir. Anong rason din? Ang sa sino yung pagpatay, sir, sa kay Freya, ba?
8: Abali, sir, di ba, ano naman ito na, bala naman ito na ang buwan niya, na-rape siya kag according sa report na ito na mga sato. So, during that time, kami isang pag-assume ko din, nag-backtracking kami sa mga pinatanan, sir, di nga, buwan, buwan din, nakadevelop pa, nakakuha kami isang anong ka-person o interest na ito. Bang ano sa natin, napanubo sa natin niya, duwa na naman ang tutukan natin based sa mga scientific evidence mo nakuha natin, CCTV, tal sa pasang cellphone. Amot na lang, ganyan ang mother, kumbinsido na sa amot na ipa-final ang duwa ng kaso.
9: Okay. Bali, sir, ng, ano sila, sir, ng mga groupons na, o tupod?
8: Hindi, sir, kilala man ganit niya.
9: Ah, kilala man sa biktima?
8: Yes, sir.
9: Okay. Sir, paano na? Na-arrest na sila o serve na lang warrant?
8: Wala pa, sir, kay yung file lang pa na sila sa kaso. So, kung pagwa sa warrant, amo pa ni pa. Yes, sir, pag-implement sa arrest. Ay, na siya yung file ang kaso. Kasi, considering October 22, patundi naman ito na ito na, wala man ito sa nadakpan sa amo time. So, regular filing na siya yung kaso, na-inquest na siya.
9: Okay, sir. Sidi, nang sa sana lang yung naging file, good sir, ang inyong kaso?
8: 31, 30. It's, I think, ano, May 29.
9: Ah, sinilang nga bulan?
8: Yes, sir. Sabi naman nga bulan. Kaya wala man. Unsolved siya before.
9: Yes, sir.
8: Unsolved sa kaso. So, okay. So, May 29 na siya nakuha na ito.
3: Okay. Subong lang gali. Katupang Franz? Oh, doon na si Katupang Franz.
7: Katupang Franz.
3: Katupang Franz, sabi na.
7: Why lang hindi specify pa siya ito yung CD?
3: Oo.
7: Posibleng naman sila mga follow-up operations pa nila.
3: Oo.
7: And also, may lead sa posible, kailangan mga persona para sa likod sa sinigang Clement, no?
3: Oo.
7: So, muli ganit nga ito, ano gino, ginangulat-ulat, gininila. Kahit yung siyempre, sa Darwin, kung wala isang bastante ng mga ebidensya, posibleng nga ito, masuragin yung kaso kung ni Priago, no? So, muli ganit, siguro yun nila ang Darwin na mapahil niya ang bastante na kaso. Patok sa mga suspect, kahit yung siyempre, kung yung mabasura na eh. Hindi ka naliwan, makapahal ka. So, yung mga suspect to, na naging mo sila eh, hilway.
3: Gani. Ang file ng kaso, Katropang France, either May 31 or 30 or 29 sa Makulong City Police Office. Sa dua ka persona, suspect sa pagpatay sa kay Freya Mego. Wala na sa iban, Katropang France. Dua lang gin sila, no?
7: Katropang Arwin, why gin tapat sa aton? Kung ano gin hindi ang influensya sa sino yung mga persona, no? Kahit i-abi na ito, sa una ito, basi may dako ba lang ang tao sa likod sini.
3: Oo.
7: Na arak sa impluensya, sa krimen, sa impluensya nga sa likod sa nene ni Kipriya Nego.
3: Oo.
7: But, depende ni Katropang Arwin, no? Kung madalman yung investigation, ay tira na pati makita doon, nag-atutok din ang kapulisan.
3: Oo.
7: At galit ang atong CPO.
3: Oo.
7: Para makapalit sila sa kaso, kahit nawain mo ni Katropang Arwin sa nag-assume office na mag-uha busina nga. Ngayon din pala nasunod ang kaso ni Lepego.
3: Oo.
7: Na which is pwede nang sensationalize ganyang kaso yung man, no?
3: Doon
7: nagtanong ganyan, doon nag-pupaw din isang kalahin sa palatsyado sa mga paklod nun.
3: Oo.
7: And also ka sa Farwin sa tanan, no? Na nakakita. Na amunin na bangatan sa sininga PC. Baka ito siyempre ka sa Farwin na bala tanong story sa likod sa sininga dalagita. Nga why na sa ginikanan, din niya doon nag-alabalang ito, nagatutok din. Ito bangot sa siyempre doon nang hindi si mama siya sa kabudlay at pamilya.
3: Oo.
7: So, abunin yung rason nga ang bakulod doon doon nagpatwagan din ng ustisya para sa Kaipriyado.
3: Oo.
7: So, ito pa kami, abunin sa karoon so far, ang development, na abit ginawalat-ulat, agit na eh. sa patigid ulo, sa mga katropa na doon rin sa kapulisi na gatutok man sa kaso ni Prego,
3: uh-huh.
7: na may duha na mga person na na-pilot sa kaso. No?
3: Uh-huh. Katropa,
7: so,
3: Franz?
7: From time to time, masayang tani kay si Siyempre Katropa Irwin na kapulisan.
3: Oo.
7: Nag-aagin din nga ma-arresto ang mga person na nakaka-telepon sa
3: Katropang Franz.
7: Total na pagpatay kay Prego.
3: Oo. Uh-huh. May ara sang special task force nga ginimo, no? Para sa kay Freya Mago.
7: Do may ara Katropa Irwin, but maybe siguro amuna ni ang resulta sa task force duro nila.
3: Investigation. Oo.
7: Katropa Irwin, kay si ang gintubod ni ilang mga special investigation task force do may ano naman sa bug. Do nagkita naman na may ang niyam lang pati sa tibo sa investigation sa mga kaso.
3: Oo.
7: Sa tibo Katropa Irwin sa kinikita ni eleksyon sa sabal sa sila ilang may pangpiro ko.
3: Oo.
7: Do ato patay.
3: Oo.
7: Do part 2 ang nagkakpan.
3: Oh, atin aton man lang di Katropang Franz nga masul bargaining kaso kat kaga hindi mapabayan mga suspect nga maglayaw lang sa mga lugar naton diri sa Bacolod nga daw sa wala lang. At least may ara sa mga suspect, may ara sa development. Amo man ang kinahanglanta mo nga hindi mapabayan ang mga daglagko nga mga kaso diri sa Bacolod because nga ti masimanad disla. Pero naintindihan ta man ang Bacolod City Police Office naton nga hindi man ta kapamangkot gyud sa mga detalye because bag-o pa lang gali na file ang ining kaso. Ang risgo di Katropang Franz, once nga na-file, nga ginpagwa nga na-filean sa ma-file kaso, na-file ang kaso, kag wala pa kadagdag sa warrant of arrest, kag wala pa, hindi pa na-arrested, ng possibility nga makapalagyob lang, kag magpalayo lang, amo ning pinakadako ang risgo karon.
7: So, mga kapag-arrested, picture na makita ba sa linting warrant of arrest, wala pang napagawa.
3: Kasi
7: posible, sa mga person na napagalungan sila,
3: sa
7: kamatayan ni Priyamigo Katapangin.
3: Oo. Uh-huh. At least na waani ang ato local government may gin-offer nga padya pa ni no?
7: Oh, yes. So, also may gin-offer sila.
3: Mm-hmm. Para mm-hmm.
7: Pero depende ni Katapangin.
3: Oo, gani man.
7: Ang ining information
3: si uh-huh.
7: Halimbawa pakapatuloy ba sa doon naman naging pagalman ang ano ni ang reward system na ni
3: doon
7: naman yung kubo doon ano ginang sinito na katubo si Carwin sinito na katudlo at ang iloy sa biktima mo talagang yung senior lang yung mapahit ako.
3: Sige, wala tuntun lang niya mahasta makagwa ang mga development sa kaso Katropang Franz.
7: Kapag naging iblaman ni sante na libra yung webes ng gabi sa kagustura nga nag-a-prepting dalaga gali, gumuraw, ginalaot gali isang buwa ka mga persona nga nakamotor
3: gani?
7: Dito mismo sa Barangay 19 pasulod lang siya ng boarding house.
3: Oo.
7: Gali ka sa parvay nang duwa ka mga persona tuyo itong nga hunda punsa. So tinag-tuyo sa CCTV nga doon nag-ano sila.
3: Oo.
7: Mayroon na kay Wayla ni Bla nag-gintilasan ng doktora kay doon nag-
3: Nagbato pa siya?
7: Alam mo, nag- ano ba na, di ba tungay na?
3: Oo, nag-resist siya.
7: Oo, doon nag-resist ng doktora. Kaya sa Farwin, sino man guro ng tao ang ano no, ang mula Bla, hindi pinsama dito ang galingon mo.
3: Oo.
7: Bangot sa sining tinimo sa mga persona nga niyo, kung suspect at Tropang Irwin. So, di mayo man, kay for how many hours ka Tropang Irwin, for how many days na naglupok ng balita na nagwa sa social media ang CCTV footage.
3: Oo.
7: Si Katropa Irwin din lun, sarmanin sa kapulisan na paglaot sa mga person na nga sa likod si Nino.
3: Oo.
7: So, kagapit.
3: Oo.
10: na continuous pa itong hot course at operation sa mga suspitado.
5: Katropang France?
7: Katropang Arwin? Kasi ang ining investigation, natiga yun nga manakpan ang na residente sa Barangay 14. Naging kilala ni kay alias Ren Katropang Arwin.
5: Oh, nakpa na?
7: Ang gabi sa Sabado.
5: Oh.
7: Pero ang isa ni, duging sumpa ni sa iyang ay matamo.
5: Nan.
7: Which is si Police Colonel Eugene Badunia na confirm sa aton.
5: Mm-hmm.
7: Natuyo man ni Paninila i-operate or nakpo ang isa ni Katropang Arwin o punto sa unang nalakpan niya sa Barangay 14.
5: Oh.
7: Pero din sumpa sa iyang ay mata. Kaya residen, ang iyang nga address doon taga pag-adres sa Deca, Barangay Kabog.
5: Uy!
7: Ginsungka sa niya pamilya,
5: uh-huh.
7: Kaya ginaligar ka sa Farwin, may information nang kita nga na-receive,